O ebio ebio bika wa beti no e saha e chilu bi chama bia yo ibwa lu wiri e bitu e benyo ko lovo la e saha yo e vere mwa biet ukasunga e sibi ndisha bimbia e mebemba e sibi ndisha leta e shumbu huma na ryo saha yo e chete chikabisi chendisha leta amatunda awuwen na misanga menji ika yabya sokomot echa kakala chitata bya chikabya kuyo ukasunga misanga iya iya lagala iya yilagalira kunde cha kakala cheryuba isicheta isicheta kola kubyo kumubiri ukamenya kendo wabihika eyo chite eyite hikeryuba eyite hikeryuba eyite hikecha kakala ndekendeke momo bihugo ebyo koma pore awali okochiho bwa mabi lwa bukiri hacha ebiro bine esitwesha langireri uva ni wambu ya lua vyo mwirima omobe robe satu kutsi ebin okocha kane omocha kane eta mbihu ha ii kandilu ya ndaga la okuye iko kumwedi degre celsius na riasa heyo chitake choshi eche kandilu chavya kwenzururu nene ii kandilu ya vya nzururu nene na rio embeho eretsuku iri kandi byari nene ese twende cha toka iri supporte byo echo gominye omubiri we chakakala wa echa kakala chikana tuhaya e troposfer e atmosfer na richa achi kale kitwetu ni omoka bembere aka aka huhen akotulimo riri ryo chakakala chitita achi kaikokoryo ba eretsuku iri kandi byari nene na chitake choshi echi kandi lwichabya kwenzururu nerio abandu banje etukandi agalwa kusibu no lolo ilukandi tuhikira ilukandi tuhikira na beti sibende shakul ani wambo ebyo bya bere okoma poli ya bere awe kihuwo eyite hikeryo eyite hikeryo ba ni wambo eyo yiluri ya byenzururu nyisanyisa kunde rubari kai kayo kuke na ro yiluri abia ebetwa na ebetwa enzige na enzige yebetwa ebyenzururu eyo ye yibikirwe amagetse inyane omome bere eyo lobaso na ro nenzuru eri hikokoti kakiri eri bya yiringa yo kumbe iwabi unambete sho njimba esere wonde mwanda busere serenge sho tukamba la sho si sho tukamba la ino ikulwa kwembe ho ilwabya na lohol ah na ro niwa mbwerio tukawa tutino echa kakala cheka tu watikaya tuvye tukabya etune na kabembere ako wene akotulimo obunji bwe kino bukana sandaya byanga bya biti omomuulu wa mabya omocha kakala kinene tutexemove echa kakala cha mibya kinene hasa okomubiri wetu awi itwebira wulu omwira wulu omundu owengobi eyikinira etwe tule bandu omukama mwatubumba ndeke omba bandu ababumba wandeke omwira wulu nemuguma gokoyo babumba wa oyo babumba ndeke busana naki kundo momulu wa mabya omoryuba omubere akayiwatikaya inya kokotya akandwa mbuko melanin kakandwa kali omungobi akakareka eshonzuri shetu shabi sine kimire kakeka nyo moshonzuri kali nomo nomungobi eyeto nero kakakareka wali byalebe utiyolia akinire tubushi tukinire nomo tukana langira kutulebya henire me tulibira gulu konde emwisi shengobi yetu more akandu akakinire akakahola wamo melanin nerio melanin yi ikaivya omomubiri kunde tukabya kanji kanji itune ahari eryuba irinatukorerie nerio emelanin yine omobandu abushi rererio ubumwira wulu asirishabya ne melanin nene kulaba bandu abasungu nabo banawuti emelanin nerio yabo yonange kulaba yetu emelanin yi yeyikareka itwabya itwabya bira wulu ndeke nero owira wulu nibukome owira wulu nibuboya iwe ukabye mwira wulu uyishime wutya kunde muwa kukutiwa mwira wulu uzemire kunde saa wa mabyo momwese iwe ukavumirio mwese okutsibukulaba oyute mwaka melanine kalia abasungu banemwe melanine

0: basi ye basi kumbe muri wa mukerinere he nario basi nario nga mukambe risanduku ukara hasinga yuko yoyo uri modeni ya 12000 franc kongole 12000 franc kongole inge nari inye wat akare ha nari ko 12000 franc kongole alinga yebye 1000 franc kongole nari ne watibwa bamuhe ku risanduku abyo batatu nga sha tukasubira abantu bo tutiki kweza ituni batunga risanduku evalere risanduku aho naye na mabesungano omulwan yuyu kani explique bakawula ko masanduku kwe mushena ni at esaho yule nga baba wawo kosema mama wawo enya hall abiri kuorera betaka abiri kutrahiria abiri kusomesha karase atana ryo ewa wawo tukata shama tamate risanduku rewe atende kombe wawo lajo na $3 atina $3 nenge kundi nikaduku we ko muswenje ngo asawo tsera no ndeke mama basi wuya yetobu hall atinje sinanga kokotye no risanduku rya sase nga ndimili ye tumbaga tu kumbi mwamuka ule masanduku ochi obeye akari. Na omama utukasa omobu umabuetu, tuka watikanya konde, eno nantikeli kile pulsa, baba nwa valere valeria bata yetokera mwazi watu unga. Etu watuka subi ya vitichino zaituni. Watu unga tulioko 09-36-13-03. Emo namu tuwa kumafikiri sana mubu ya kalire na lore mena lore ngambondo. Na mundu waribi ya kasuwe romache huoma, okana sungiba wambaringa kebu wa mute itu kutiba haba kabu lango kebu wa utichi. Lakini tunemu buwa ukawe reko. Na yoni 09-97-09-36-08. Tulikuwa direct
1: ya radio. 09-36-13-03 09-36-13-03 Mwana ure yeyo wasinje nga tukereha chanda chiku waiche mbombo chanda cha mwosore omokatrando mwabute mbo siuche nicha mwana ure cha matengwa mwana wetru musika vanemuletra omobiriwiri lwebeni akayaze kawa ekatranda oko chanda cha mwosore ni wambo omoche tongore chiku wetu chobumo pa masanduku ebyo njonga lola kubyo kobero binene simara ye kwanza nero abatreshi ngotukale hatute ibo bakaluba naniri eba haitana kunde ngana hika omoseluri njoe ne njenga na labala bamo ngabuya na megafone tori tori obuto wa bwamosa alakini omuru nene borate a basi ekrize basi ekrize alakini olobanza lokalwa bya ekrize ya hwa esho frangi shabaneka kunde ni amala ne rongo ko tukana babwera ne rwaka sana chino bwanti mburi wa manyire tra family kuse 15000 atane $5 siri kona serkeye ngoko tukana kweni chirimba otata hako bali na waba kiku hane ba hei note tukuhe indie evere mono nibye chirimba donge vyuka na haba ria na ukawa hori ebe handa mwenye vyebe kana shakuha nero inje esisteme yo muna wira netebo okay wabitra tu atua unena karne unabikireko nero sine hamabi ya neri senduku si mwemu sabulaya imu mwemu wira mati alete $40 kama nisengandi mwa diferasi nani nero mwemu ya serkeye ya wala $40 yeyo imu kumbulete na karne kewe karanzi sengandi tukendia tukavaria selomi ya kiyoma na nilimu kunde sayo tukakura kwa matwe kunde soreta habaria. Neruwa kumbuletia karne kikuwewa. Neru ni aliyate shofrange esho kune na otoko karne. Ama biliga sawa ama vegani ni asubola. Na huisulisio kumbe yeyo.
0: Na uba. Donosiana hania vandova kwa mboha. Nche basi chipihende chopo umuwa masanduku kunde baka wako vya lohalo. Jika chahika huna limi ya radio. Ulima yeyo ute wangari miya. Subalira lwa donosiana. Subalira lwa.
2: Na uba sawa mduwa kabu ati kumba mulia nyebora mtengare he. Aba hebe baki kubura bata ure hekwe. Ndi kumbia mte mawaweni ya kubura ati ule he trimestre. Kundini chindu wabre ye. Wabri hira mocho kumbe ni mwase tukaje twawe ni mwase were ye twana roti na bri zo mwase yo kumbe nena kwa mererao nilikuwa kando washa yao mbarutu baba tayo kundo mndo mabola kwa kumbe mlia nyibura mtangale aba baba ke kubura batule
1: bo niwe mama abandu sibari abandu baonere e contribution eyo bumwa ba masanduku omoma mitialita osi niambo iyo baonera kanzi waye mwibucha alakini sawe mitialita asubuhi akapo kana karneke woni aenda maveke nienda alakini echo bumwa ba masanduku mpaka oya kokobekera utasuandelea suandelea emwa salare nero bandu bo sibaonera echo kana nekando osi niambo iyo baonera kanzi waye mwibucha alakini sawe mitialita asubuhi akapo kana karneke woni aenda maveke nienda alakini echo bumwa ba masanduku mpaka oya kokobekera utasuandelea suandelea emwa salare nero bandu bo sibaonera nerecho kanikanduka kalangira chimkindi yebukiranga reha nero abo oyukendereya munabure tulioko yukande tukwama chikare kitwa koleresa sema eya bamambura bari dinamike omobu mobo masanduku nero la

0: si aba na hiro ko rinari ya ria Yesu Kristo se ba be ba ka bua mabe hiwa ko ltare iba ba ka tuloko mase o ba na ya mini ba na langire ko na ngo ko ni kwenene aba Kristo ba kwa mebya bo be Biblia na be drwe ba kwa medrwa na ba medse ba kwa memedse na ho so ya mwalimu ke wa ba ni kere aba medse ba ka luba dunga dunga miasa sa taka yeno yo bali anereveka
1: washinja honorable. Tuko ne sawa
2: chinuene unaone kambale Joel ngashere kutungera mwana wa bonge
1: okay washinja
2: mwere mukuru na ngasari miabu shabanya kutungera
1: washinja ichina bande abala
3: sauti
1: ya leo
3: hano ni paluku kasi kiremi oyuka seroko territoire ya Lubero ko chef lié territoire ngabwa tembombo ko bikalani ba Lubero erebya mtu heririe mkalani wa tumuma ye mulume wa kasoya matulikirwe numulasi oyopangishiri mu nyumba
1: ebo nyu yabere ka hutange kama sashi chitya chitya
3: nibwa ambo base omatsi nuri
1: ngo ko mwesemo guma banga bandu
3: bale ngaba satu babere tole kwa kande wale bibana banywa nibabo bo bikere nabo kundi Lubero nashi abala sibabiri lubika lumu manyumba na bandu nero akavi nyoko bulende amavile vya muhanda muhanda alinga bakaisa gani bitutu bisabesa tu akasani kitutu nero ne rushayom nero yulu aho eni alunya nya
1: nambo omupanja mabiri omubayere
3: omupanji amali omubayere nero echo ni mwatse mbino tunemundisha shikalerao mo mposo ikasa twalebe nga twangaenda kuoko
1: bano bangaenda kuoko bat
3: ndio
1: bolobolo kubanya
3: wetu chinoni chitsupa eche mezo agape
1: voilà
3: ikabwa yitino nayo ikashika yabonorable kunde abonorable ni bandu bakuru bakuru mna bwira ni kero kinene
1: nabona ni kero kinene
3: ndi
1: no ndewa chine yo voilà
4: anga ola mo kasaraga sono Joel ngalirekomini
1: washinja washinja no unde voilà okay
5: koma nanga ola mo katembo anseti ngasira butungera
1: oh ashinja
5: chama na taha nunga shepiko kwa mpira
1: wala
5: bantu kumbe twa bantu tunyamba yeva
1: oh ashinja nonde
6: sewa anoni kule bariste sosia yashuru mumuyo na butungera
1: oh ashinja
6: bantu kwa nyamba yavo
1: okobene anya monde existe baselio loliolo
5: Sauti nga wala mwajerla seru lochirvata
1: washinja
5: nga sapi umupera nga gure tukasi nga tu
1: kovene na undi wachiri yeyo wala
4: sauti
1: ya lea
4: nga katembo nga sere buchira
1: wae buchira wala na undi ichine undi ok wala
7: michineho
1: Uchineho.
7: Uchineho.
1: No wale kure tuwebi waendire nende.
7: Bo, okay. Nere nabuteme bunene.
1: Okay.
7: Ukuhikari kuwenyu. Obole mundo, yeli alunga shimo mungu, kuli mama hikandaki. Inga shimavu mama, inga shimava juere, inga shimana bali mafika, hau mano mupe.
1: Okay.
7: Inga shima, nabushaba na mutu hirikiriro. Mame save, kumbe, batikumbi tuwashinga.
1: Okay.
7: Na hania magete, Habia na sikire yeni aho yowali so ikolokola tabi
1: ba okay
7: na kalebu mungu lo muhalia hane aka 6 ubu kamira ndeki ubu hira ndeki ikigalo kikalwa eka songo ewatade
1: okay vala
7: na
1: echagala
7: echagala
1: okay
7: basi tushinge
1: okay
7: tushinge kumbe si twa simwa twa mulato president abenyi
1: okay
7: kambalume kumbe twa shinga
1: kavene
7: eh
1: wala
7: meshi hali ya mupera kumbe twa shinga
1: okay
7: baby kandi twa yosubera muno
1: okay
7: sawa
1: acho chamba
7: twa sharu ndika ndi chindechero emulo na bana mtu laka kweyo
1: emulo
7: emulo
1: okay wala
7: kubwira bandu kandi kumbe tune mukalikali ni michi nare tukande bya twa bebe bwa mupera twa bwe chihende etwalia Tuwaveria, etuwage nduku mustari, mpako mchebo wachetuti kambali.
1: Wala.
7: Tuwaviri hika mwende jiste.
1: Ok. Ito tuwaviri hika. Luvaluwe shundabisi na muenda.
8: Uwasinja erihikari kuenyu. Na nyere wazo wa mangateso wakanyi hula muprezida milioner. Dume angila. Eri ubaturende.
1: Wala.
8: Nibu ambo, wa omrona beri ribu atre. Kanyere watu kumwa nuyunga kangani sababu inyunga nende. Erua hoa vivyo tukaru ndiritsuka hanoko kenze.
1: Wala. washinja

0: gana lebioshi. Utinje omoluholo na eche mashondwa lebioshi. Emonehwe kundichi nyoma mutaliga mutu itoma na watu kumbe eshasha holaba ka gana. Mwendilomo buwechiro ba gana na rabande wa minyambu kwenye nyaringu ya mabe hola kanda akende bya ben na utu mndo ka gana uwaberere ndo luholo ebyoshi nero abando abana wute ebyo bawute kundi bade sheka bebe ndo byabo ebyo mwana wabo eba bana shingo ko babali amwita na robali biba wendeke
1: de mayi donation mhm
2: nje nama bya na waza ko bandu aba
1: aba hiyo koboshi
2: aba mam aba mama moria bangaga nilio mwana wabo katahibwa. Nero na maana ba wazako ne komersa yap. Be komersa sebe tako lion deck. Kundi ebendu sebe angala ngo mwana wake. Niki nataye nda ebendu o mwana wa ini abrehol. Kande no kwanza waka chukiribi sana omu baba. Ngo komwache ali asa omu baka mbaka watia kaya ba nomu kure uwe lupitari. Tuiba mubisayo. Nero bana utia chovali ya koloko mwana wabo. Baba kata karibu wabatiare hawe. Nao nikanyulika baba nasi hoba. Ahoba chula.
1: Okay. Janette.
3: Inje ero ninga bunje chanda kino ni bashira. Manake o mwana wabo babiri muri akwe dis. Babiri murungisha na roba karonda chi. Manake babara bakalangira babere bakalihisha abaseka babo bakahola. Bakalihisa yabo ishare kona ya shanzoka. Kwana ni abaseka maba hora bakahola. Ewewa iba ya muzeka babituka balhe 1500. Kuti emil desa. Inga kundisha liko nekururwe. Narana baba kata kerimi etabi yeyo. Nero ni bapumbafu muandachi kwanza. Rame banatukwa mirale no. Njana magundi ni bapumbafu. Babe ririe riabali wako mwana wabo. Nero kandi bakata sharondachi. Inyobo komulu anamoyeho nere. Donge mubahu na mubahe na mesu shimo yeba istakata. Sebe ndi batoka kundi mwabiritahia. Mwabiriko lebi oshi.
1: Okay.
3: Nenyusi muli anzaka hala.
1: Okay.
3: Bo, na ina mabu achenu. Nero nabo omulume ko yo wahola nabo
1: bende irabat
3: nabo bandire hakusebende irabat nechende omundu akabe hol na atabwo ko kutime yabo abo baba takire na eba batwalo molekope omundu akatraba wa eyanga naye nero ni bapumbafu
1: mtwanga
4: washinje rimba chinyo nani ngatu ndiribwa ntini bigabetyo mwatsi ono ebo Barende evitasio. Sibara esho franga, sibanga ike. Barende evitasio, bakisha batu ira. Mbara esho franga esho, basa bakiri esho mwishaji. Bwamanga, bwamata shabi ya kateba kaha ya kaha ya kama tu wambu. Omukali ya maholo yu abara ya roka, ini ale huwako. Nari, akua mene kateba kaha ya kaha ya batu evitasio. Bakisha uro kore eta.
1: Okay. Germain, chike.
5: Wasinja rimbe chinyo. Inje chunga zwa soneribu wenga wana teno. Omokutime ya tuba kwa wambu. O wabolome akahinga wabukari. No wabukari akahinga wabolome. Esike nabo, hoba maberaba ati. Omachana jabo simu lima atahola mundu.
1: Mukari kwe.
5: Simu lima atahola mukari. Kutena bene bene siba liba atahuli omachana jabo. Kutena nabo, abakabaka ya tahia. Abale babo omachana jabo. Bakabaka ya balihisha. Babi holera yobali ya rungeni. Nga waza emeze no kumbe basuba iyo mukutime ekutime anduka ye kanere banga ya maongo za bandu babati banashi omundu nga mabe hola oyutete hirieko nga bekaya ndabete na omundu nga mabe hola oyuto hiweko nga bekaya ndabete ekutime ikande ya muata se harina byaleta ta
1: okay wanyenze
6: bo omugali wa mundu eri hola na mwana we eri hola se ali fraction amavia ishiri mwita Nero ndama lingikani hawa anu, wanganae banashe chire, echiri nyuma she chetua. Shwa kwa mbo, gatumbu kumuchi, omoroka wichingani cha chine mwishi yeyo. Wanu na wosipa ngalu wakaya etuwa tseka, watu wakalu wa ipeta apere, watu wakaya chitakumulu miye, watu mtu rendere yeyo. Wanganae banashe chiri mwenyumbe yeyo. Mwaro wanganae mwa hulire, ina nabre bura mwulu miyata, hamumu na mwune chintu chikachi kalabala bama mochiro. Kwa mfano wena arumusine uwe stakati ya. Kote mwana mwenyembi mungume ya. Engumi ya iyo. Eye ma provoke. Ololo lwewe na nemu kure. Esa wewa kiwa mbo ni mertre. Iwo mwemu ito mwolo miyoyo. Nere kama bia ebi ebi neho vitia. Yomu chikile kwa mwere rolo wanza lono. Kama bia sibi reho. Omuluwa nebwa wili mwuri. Abo kumuluwana. Esa hari chikareka. Nere kama proko ebendu puru kwa. Ebendu vya mwundu wa runga. Nomu kari wewe. Nere kwa yu nereri. Nganga burabandu. amoshe kuna kambara tukumbwe o mwana wona zuka na hundi yengume kama nyuma wuma na wuma na wau wau iwa bun iwa buno wond kama nyuma wuri buno kunde mamesema ngamure ha wakawa kamure tu na muga alua na muga na muri na kahandika petu nero mabele nero mundo yuko ataki na wata ataki wakapo kwenye hotela tulu kuna mundo kasi kwa ataki na kuingume ya diriso nero kuni akana nero kurengere radio tu nero wawe o hotela tu baano mabele neshiki baano madrua wow awerebi amu barungu shomusika Baba le shombene si arenje ngare ke baba bakaba staka babe bakonde stack parce que mbaka viole kwanze domicile yo mwana wawo omulo no aya stacke wabonde we banu tatebelwa mu stacke kulo muna wire acha twende tumukomanisa ye na mabilo bererie tu bega jidiba ebaka mu stacke nokare kona ndi jofra kunda bandu bazire français
1: okay
6: aba jofra sabane kuno acha twende
1: okay Sylvain
7: wasinjere mbe chinywa Omwati ono kaliri, njasi nendelolerane yale kundre, ama biangane mwati enyuma shao yinebende. Erihikano kochisto mucha apuye chiti setu mila ele hawa. Nerechonga sababa kolege vaye, tuyire vaye, lwa matravyo kolia. Abobonde vetru, si vetru, ito itu neshingoko abuse tuwabairamo na vira. Na iyo ya mabi tukano lubanza este wa yao terano maverago mweyu tribakande kutemela. ya mabi tuko lubanza iwa ya rera wabebu wererere wa subulisi wa kisana yu tukunde babamuku wa yulia hola. Nga ya buwe yeye nga bakatane menyambo nirimu muu. Iyehe.
4: Aba bonda bakatu benduka kukatambika nga.
7: Abu ye seso deno zenemi. Nungu kumbetuwa minya abadu yivetu bakulu vapo bonda vetu. Njenga abu njenga nje kundena ye mucha nani hikire mobe rongave rebe. Omwa imuwa fanyire demwa yomokaza roho mwe matanda. Nero erezema omungu mwa watikire mwala mire. Lakini ya kabini ya nyomokaza roho njeno bonda ba isi tuchienda na ye. Inirimu hike lupitari wabiluayo.
4: Yache nao.
7: Na ina biluayo mubahikayo. Itu wabiribi ya vadui. Oro tuwabi tukakura kurana. Lakini mchambari ya somo. Kusha vandu hapa.
4: Yabu kwe. Omundoni ya haba. Yabu kwe ona mulumako.
7: Nerone nyunga vare mbaremba. Mwamae mune nubirana vabonde wengi. Okuchuka muna vire mutuwebe. Abo se vandu vetuye. No. Mukasha velo lako.
4: Atoka muna mukola.
7: Atoka muna mukola. Nerone chinde. Echonga ya kweche chisomo. Ese tuanga sangalirane chisomo ribu ambo. Chama wachitri vare. Ebe somo vye muna vire vya vire venduka. Isi tuwe hiramu vye mwona maa. Na ulange wakabu wambu le good shepherd ni Yesu yo mchungaji mwema. Iyi ni akalisa ya vandu sengi mina. Mibu wa vandu sengi mina le bobabri ya wakalisho mwema.
4: Bobabri ya wakalisho chesomu. Lakini silbe mwema ya tsenda honda kama. Kutu Yesu ini akalisa ya sengi mina. Bari nama sengi mina wakalisa ya pastor. Alor, jene wasuta kichu nya chao.
8: Runga wanatri, ero ifetule muno, nabalia kwa batu hulikirire. Eche handecho, kumbe famenya acho. Ero mundu wa mabishuli natrahia, denge o mundu uko ikoko lucho, yuli halu lutambe, ena kukura. Ate kande na wama yeyu.
4: Abo mbakari ruko chinda.
8: Isho kubakari ruko chinda, kunde oma na omuwa waka hola, na marabo na hola. Nero na utu na ubaki kutwera esengane shibatsoro gu. Nero nga bwana ntse no batahe bashakulu mama runde shundi hi dongi shoko chin eske mu mwana yare rakwe. Ndabo bangana dongi bakambo bakaba toramiro ne chelop. Kandi ne nyumba baba lagari.
1: Njeta me Flavia abata hiri mocha handa chaba utremwa
9: bambesa. Mercedes mbechinywa injeche ejuna ngairako. Donga akestu yakabwele harimya kiritira mulukuta. Naro emege iwo mabi wo mabila byayu tukashishishire wo mabi yengira no mukware otugesunga no mupare mulare naro nyimo mabo babereta kulobo temu bo even ndinjengita bo nga mutahalam anganabi matahi mwana wabu kweshi mama wabu mwe kwe buwaki. Na rubuwaki ya muhambo mwabu kule. Eba ke holano mwana. Na runa lokati ya kakasa na kweshi na katunza makoni kwenza wikizazi alia. Kusangwanga na wabu ramu na niteno. Asa habanduwa kamba bakalo rami yandu. Mkalo rami yandu ya ayi neno momiviri yenyu. Setu liye eritamari wabazazi kusevi ya balaba ya tukabi ya tunene eritaji. Ayi ya makoni na wibizazi vya yadu. Na rosasa ya chuna angaburaba no. Babere takulobo tremu ebyo sebi byabane ko mukateba ke tukiribambu omundu yu na lungire na yo pake wale nachi ndi chomwalodo nale bwana chungana chibwa munone tino ayubutiro mumbese na butiro mulwana obobunanu obuwene sibabwira mbutu pako bondane babe ye sibabushi aba hanio butata byala aba kayima yo mugu na namnyata kweshi na bere buto mulwana omplace yo musika tuna walembera sawa sawa
1: vala
9: ndi
1: Kambalume.
10: Nengata kachohwe. Itu kanu wabasha kuliwa kawa mbuji. Ambwe ngoko ya malwe. Ewa bumu kari. Kumbe wakerayo. Ewa liayo. Iki sheshi embuwa yu mnyumba.
1: Momo wa abasha kuliwa kawa wabati.
10: Ewa abasha kuliwa tuwa kariwa kawa wabati. Ngoko ya malwe. Ewa bumu kari. Simatu ngayo. Ewa liayo kusangu iki sheshi embuwa yu mnyumba.
1: Mukana kulisa ichi nywecho.
10: Bo. Ndiba tukahana aba abalenga balerebalere
1: abishye aya tukana zikewanga mukana kolese ichinywe chwe
10: itwe batutwe ikana liye lwayo na ati kalobo mariya mwalobo millionaire ina na pikayo ida ke na mabe mutambu no yekereta yekereta mwelala na byani inengai kokochika chiri wanyete ndebo wa malangera bali omunivo omwana obukali mwale wa amahola na eriye kokochika chebe ndubya maseti mil niringa miracle kwa manga tukatete mane yutwiker na ro hale hati na mabu ndio kobye ngoko. Hanganabi twa society ya kutsebu ipa ya lebya omukwe wetwono. Mama mahola inenalo katumiko mafranga esho obumukali. Bo omonivo akatumiko mafranga esho obumukali. Kandi ni eshe hikahotute ine anaye tswere ine anaye hirire kona wonde. Mukali okobye tutashi.
1: Okay vala.
10: Na ribya ya seromo kalenga kajire kiriwa mbobo. Omwana wetu mahola twashoko mukwe wetrono kano ko hare ha na shofranga shetu itutu sherio mwana shaka nene hamu na mundu amiko kojika chereho la a iye neriba tukisha tukabyo itutu mabito tupepasa yokubo kosangwa kaira ko kangana serayo kakata a iye
1: akambalume omundu rutumiko mafranga shobu mukali ni problem
10: rutumiko mafranga shobu mukali wa yisingo bumari yo bamakura mu makofi iwa bukahuru amacha kolabe toko alwanyi teka na ukumbi wa mulumeri wa mbure nguzu yo munyumba kunya kagalaka huku kanabi iko na kanene na omabi tumiko mushobu mukali mure bakakuha bakuha ewa ko tsere wananiya cha cheche
1: kambalume mabanda nacho kasiki. Okay.
11: Hivyo shevi nemu wiko kumwazi onove neko. Unasi, choto tendibirirwa.
1: Kasi kechanda mukabe munia panduba nene.
11: Ndiyo.
1: Nero, tu imwa kule rinyo, mwali unyuabiru holera ya rungira. Tuyende vendru. Batasha mureha. Echanda mwenyema anabia panduba bakulu bakulu kusini lulu analuana.
11: Chinamu na bakulu bakulu. Unasi, echika, chongabi nanganga sondi ya kucho wama nitu wakalimi kwa uira. Umuyo tuwano tulimo ni wafanya biashara. Ne simu ndibiri wango ko abandubabu ya baka investire na mwana babu. Uka sumisho mwana, uka muha mavere, uka muha kali. Unemu handika ngo kwa yo ni duka iriaho.
1: Kumbisha shaluamo.
11: Kumbia yo ni duka ukaiwa mavira yao. Chikana alekua sungano mundu asali agonga wanu mupichipichi mumuvile mwetiwa kuburambo yonu wendisha tuimbire likarne eruka tuimbirari. Nerono yoka holatia yoya maholi na chene mujene. Saha mwa bazazi viva virimu hiramu wa mayere ngoko oyoyu kashasa vule echihanda. Neruwa sunga kundi ewe tuwenwebute mbabandu ebi shibia viri ya mubiashara. Neruwa wamba haa iba neruwa maenda tiluba lubanu. Haa, yehe tu.
1: Abalwe naye,
11: rutu hane kanyolika. Nariba kreye miyati, purke. Esho franga sebanike, esikindi saidire chahanda. Saa moya, abina ni mutu ala kovre musia wavo yo kelke shozi. Ama hola, sindisha yaika ya chindu. Nariba ebe shu vivale vya abyo. Kundi, abata hayo kovre vya alaba viva kana luba wabuli ya muna robo. Si yo mata ya mwale watu yoni mulisasie. Tuwabiri muheriri ya mufranga singa na robo. Esalera yuwe kumbe ikasa. Itwagaba. Ebyo shebyo bene. Angana ine ine bravo capitale sa mamba ba parcel ba mamuhambagara. Ebyo shebyo bene. Nero bakabwambo Nero komu do maze ndero mwana otufa mamuheria. Bo watu he ota tuminyeke omukuru chogoyo. Neruba
1: ngaluna kuvu atatsukera bwacha.
11: Ingaso ndibwaniti toma lola habe. Twenga nga chihanda chabayira toma lola habe. Kundi set mile ya na mabele hwa. Eru chikindu cha chelelezo noko bandi.
1: No mwalu tambe naye
11: mwalu. Naye mwalu akasha harambu hende mwalu wa fulani mwalire muba mukulukire muota. Neru ya mabibi ya kawaida potrembo tu ebali mukulu cha bandu kandi tu iya bya kawaida. Kundi twa bya twashi omroka mahola. Ha ho hasirana ka na kashimoke rwambu eyilumira ikana omuntu walumira kana lwakongo mibiri iba kana bwambu okwa mahola basi
1: tukatesha
11: muha
1: tukatesha kurondera yo
11: wo ndio mache handa naye atasha yatsunga abana echo cha bikine na bandu bakashimacho kundi ichi kakanyaya obunywani nabo esaba kaya tsora batisho franga niyo mbo bandu bamabibya bebeye naringa bwaniti si chindu chikandi byanga chama tusicha kandi si chindu chike tuendi ako mwachi wene
1: choka bisa ni mwachi wene ni chondi kubula ya kambalome eske amakado bakatu have kwibwetu amata uri wabo yo chibanze wabo mukaliba uri yo chibanze bakutreringa mile tubye tukaliga makado mwenye kuti twata a mukeshi ashishirima kaimwa makwamerera wali chibanze chenywechi
11: inje ngandi bwaneti ere anao si kawaida ribu ambona ro wa maana wa mabalolwa wangana liyako rika kwa maana ne regime matrimonial yomu lena ya mini communauté de bien ewe ni alete mo hirasha hao mero mi unashike ero epare ya wabumukali ya mabebi yaho
1: ah bon
11: ndiyo ya mabe ni separation de bien okay ofu mduni ya jere ebe wengo kumwana na mtu mkeni ya muka jere me amahola tiba kesho kusosola mwimile yotu eba kesho kusosola yomo ambu mwali okosha chibanza ni ambu naye pare kwanza yu yata tukeriseri bwe holu tambi mbasha abebe ndeveria
1: unashi asa tukatu te wabumukali situ langira wabumukali watu kunina tu na tutuna utu abali watu wanata hii wefashi fulani chilucha bache bele
11: inje oyo kavela tacho ni Flavia mabu ati nubwe behanda vipishene. Situ wangalutuka generalize behanda vyoshi. Hanie che handa, chikalucha kumianga uwe muku wabianga mwalao mnyumba. Hao hanie behanda ya vireve itia. Na bobo wakai kwa chikacheribu ambu haa. Okumwale otuwa mahola, tutasha kuronderia oonde. Hanie behanda vyo, vyo situ wangalutuka kumbarebe nge chanda chetu chitu kogu wako chinue.
1: Na ukabisi wa shimuti ya demayo na enama mushimoji. Natuka.
11: Na rubi ya vyo inga sendibu anetino, pata olo wanzolo, wale ba inga waka kunga kunga chanda chiria chisubi yoko muheko. Kunditu wa mavi ilo lia lwembere, erio ituka genda yungu luyo muhanda na bandui wa kenda.
1: Ina kebya mutse mubi.
11: Ina mabya mutse mubi.
1: Ok, kasetu.
12: Washinja njo kwinje echo nangabua ngata abantu bakose dongi ehali otule mona chiwo chikatu twala omundu embere ute ukayatrahia na uwe mushreko kaendo bo mwira wao kumbo washaba no mundu tule kirya tukaenda chachetia haneve handa bute makondisio omushike wambo mushiku uyu amashaye wabe amubunyimba bwewe ngasha bate kaishimo iyo kalambera mwabo ehaneve ndere biro mwabo no mulume nai hana balume eyuka herre mukali wiwe sana ne shofrang eba ta mukali waye omena hola na namata irokochi okofrang nero tukisho wa Thomas yono abiko kumwisho kwa blut kushangu kishi alebya sa zingine shala basore shinga hanesho no mulume shita reklame okovendo bekage ndero ne shopandalo shi wa shabira ndo malete ayi mbuli nichi shabira ndo mo malete ayiwe naya na yuhu nirikuwa kashi watu kwa kashi ashabiri hanori enwe. Ndi kumbe kukaweda tukua tuwe pabali ya mpavu shiba na mule ngani. Mewe wapa omoshika.
1: Kumbe alwa tenero babonde.
12: Kumbe unamu ambayo kabisha babonde hanahesha. Nero mulu anono na yo. Njeni ngane mirano babo mukali. Mulu anono ngane na nana kakosa. Kusangwechi avere yihonere.
1: Ewase bangashi andabio batia.
12: Omu ya inerwa shi. Uwa tulatule chimpe chikati. Neroe kamena. Tuka. Bashe, eni vita.
1: Ewa mabe genda.
12: Kutangwe nyumba ama nyumba watu na mwano. Esalwe yuweno kurenge chumba chikati.
1: Mm.
12: Chumba chikati cheke reni, cheke reni.
1: Mm.
12: Donge ne chumba chikati ya chikala vika mmiasi yoshi.
1: Mm.
12: No muka liu wa yu nanziri. Ama wechiro kakadrema kikati ukavuti agenda. Esha yu mwanziri.
1: Mm.
12: Donge ya vrio film.
1: Mm.
12: Na wakana ati akaho loka kaya hii. Awechiro kakadrema haya. Asha anu chinota kakani yatu nao.
1: Mm.
12: Kati ya maluma tia shumabu.
1: Mm.
12: Nero omulu mionana kakapwe. Wali ya lusu alifungura luhai.
1: Mm.
12: Wali ngirikati yu vatu.
1: Kama parcele simulu wa bandu kwe.
12: Ehe.
1: Mm.
12: Na chirota ngomwe kukawaida na chirota chena yue wa chena timba timba shibe wa mbama ye mulie.
1: Mm.
12: Na kusangwa chepe ndobe nabiri ya enda. Mwaka leba ya na kusana na rilolorewe. Eva nga namu ito.
1: Ndengande mwaka pate cholose chelua.
12: Ewa liberekati waono lufungura. Shibi angatoke kana.
1: Avala.
12: Shibi angatoke. Donge mulu miono anena kakosa. Kwa nene kosa mabi ya nalito mwana wabene. Amule he.
1: Okay.
12: Shio vura mburi ya tahiyo mundu na rujere muherere. Wawu karandashwa franga shio na robu tukindita mwaru wetu.
1: Okay.
12: Njai kunje na hivya ngatoke kani.
1: Okay.
12: Alembe. Abandu warandashwa franga shio vuke vuke. Mundu waka yemuli wetumika. Nao na makondisio na vaka litu yetu kalewe utu kata haya.
1: Mm.
12: Kwa makushiba liku makondisio kusena bandu mulu muka liha malolo.
1: Okay.
13: Honorable mabuku. Wamu wanyoka mbechinyo.
1: Mm.
13: Echo ngevua. Ebyo tuwabre patavyo. Saba na hike pale,
1: mm.
13: Toma wala mama rondachi, mm. Ambwe vendo. Mwingira
1: mm.
13: Mpale mwimai ya vendo. Wa mimi ya vendo.
1: Mm.
13: Wame uutu wako vendo, uwa langarawa makupa mbari, oko kwa nene, tu waba ya vendo. Mutu waba hererema, tu waba hererema, nare ino tu waba hivya kalmi.
1: Mm.
13: Mwame muna langire vendo veneho, njena mana chia ndecho, wame bana uutu wako vendo.
1: Baba hivyo tu.
13: Baba ya vendo, hererema. Dieri mama okande okale mokoreri meri.
1: Mm.
13: Nero konde bini abikaba benamo bari bwambo ah mama mabe hola.
1: Mm.
13: Tukasha tukahikayo tote.
1: Mm. Wa baba kasha solo Maria mwiso.
13: Voilà ngameno mm. Eriba tureria waba herere motemo kasha mukarema hano mama obyo karema hamita uarambla se mama mu mana wewe.
1: Mm.
13: Nero remerio bakasha bakengira mulio nebini abenamo erabete. Ebe na mpungoka.
1: Okay.
13: Na malu na tuira.
1: Okay. Jacqueline, emeno chine chiteme.
14: Sinja limbe chinywa. Njena mawu woko cha baba shefwe ule watu. Ewa abo mkani ngamu ya talo kidogo. Muno wire, tukime anereshwa nduwa choko biro ya civil.
1: Mm.
14: Njena wandiktuba tuwale luba nzolo lohova handikrane nduwa ya abo. Kundili wakabu waya mabehi. Webu ambo ekese yenyu. Ikasha be yere yaba kusobule munda kasha itsongere kese yiwe
1: mm.
14: Bakaba mundiwe kese tukasha hira ya haum sasa babere baka yombo mberanye bende byeka ye mbondi ne wat mwase mwala tushanga teseka ene nawo choko bene
1: mm.
14: Sasa akombo mbaya byo ebabirilo ere civil area
1: mm.
14: Nerina wand echana cho ne chitsebu chinamu labiri abantu banane benoka ahese
1: mm.
14: Nero mukali nalo naye heka kunde ebindu byalwe wabo naye muchanane pata muno nanga tuda ebindu byomulo byo mulo na ade wabo sibashi sasa babere tuko kuchika cheribo mbama eba ndi bakali ah ndi tatu kala bebe ndukanyamuya tumikera no ndi mukali mm. Bya beka sobola etrase ya mabula kunde muntu wotu kombomberani abe wabo mulo misibashi nabe wabo mukali
1: sibashi
14: aba kaswe set mile twebe ndumo bya naloko wabo mukali na bakali babilwa nabanene banyure banji
1: mm.
14: Mama bise hali ebendo ni bambo bali ni batamine reka mute tabahabe bakande batayanda
1: mm.
14: Nerebo bambo muba habyo mwana matabya swate so, noria nayanga nabi ni mufuta banki
1: mm.
14: Nerebo langira we ribu kafute banki uwa mate so mwana wetu wa mare kama mwana wetu na hola kabo chakabuta busana ne rimu tsonga chitia chetia
1: mm.
14: Na huko civile bakabu amabe bache tubanza bahulikirini na bali inyo mukafalaba nabo ko civile mubya
1: mm.
14: Mukafalaba ne rimani rabu bwe kwenene
1: babu ya kwenene chiteme. Mhm.
15: Seli nje pendekezo yai. Neria tukata hilo mohi handamua hivi.
1: Mhm.
15: Na hiyo hene mtu tesako.
1: Nipo mraka kaminyererati.
15: Nipo matuta watambua kwa matendo.
1: Mm.
15: Ya hii mbile heringe hiyo.
1: Mhm.
15: Nabi ataya sinirimo dosye yenyu. Sinirimo kredi yenyu.
1: Mhm.
15: Neria watakini pendukako mwama. Panze chomo buhira. Hanya hii dosye heri frote.
1: Mhm.
15: Efamia ya mwamu baba batue plende konde ngu, kondre ngoni.
1: Ngoni yaba namba
15: ashwa. Ah, ure kerera. Kunibosi baribashi plende yokuweye.
1: Mhm.
15: Mabi babrishi plende. Eske ni mu ni askofu ndi bia ni munabindi olimutu tojiji maye $7,000.
1: Mm.
15: Omotiso omorika bakambo mwamata lukanayo mwamata lukanako momui imaye halibaka tekista.
1: Mm.
15: Yani ya baftumishi fulani fulani.
1: Mm.
15: Nero yoni chiwa luwa sungaye jiji meka batibu tangia leo utadevare misisa $7,000.
1: Mm.
15: Orkeno muselilere buri tuwebo koselili.
13: tuturiri yo Congo. Mm. Ne recevi le pamba yanga natu ido all the $70,000. No. Aji plendre alete ne de jugimeyo. Ahire ko arondia bakabu ira bandunga nganga bonani wayono. Wanyenze. Abuwe naye nenga somera hayi akatwe jijima owe baba wetu natwe jijima ye 7000 owe na kuamkia
16: kweta ami
1: just changa
13: abi yehe isi watu ka bembelezia ifamie heringe ayo ni ifamie hekai halomo menonge mbeni neroka kabri kraka neroka bikulangira ko tune ne vest heringe ya fulani ne rahabule mukolare tutabadamere tuwetu tini deni niyo kwa parcele mbini. Ngate riba lembe. Alipakata kilo mbote pari ya kusumbuana ile parcele ni ya 14,000 siye famie ya mama fulani tupatie 7,000.
1: Vala.
13: Rio bake pimeriwa nubomu. Tute rie sprike. Me bure bure bibi angwa nakufa. Nerio sabo. Nerio bofe. Uta. Toka.
1: Grase luba luba. Grase luba. Nama langre menuwe chinaswine. Kumbe chabe chena chihia chihia.
16: Ndiyo, nichia wasenja mukambe chinyua. Hakuangambo ye dosye ya...
1: Njenge lunaburi acho, uluwa tuburanga baenda kuchoko baati.
16: Eche reho, omusha, abi efamiyo wa mbaba, ese vale heseti mili yayo. Ese vale hayo, vagange, vahone. Lakini, hamibi hane ekovasi yubabi rili irane chanda bebere. Chika lueria, chika otundisha, mwari wabo omoche handa cheria. Echechobanga sobamu. Na ukibu ambu mutahyo mosanero. Na mabia ni gumi mkaluwa ya maenda. Echo kabise seti mile chahanda echo. Ese chare hasho. Echo si chane echo.
1: Vala. Biafini ulusu wabu wako? Teka baba endo kolbanza kwa bati.
16: Bo. Afete kordo. Ama kabila ni mbalimbali. Tuanama dapa utreba nandu. Tuangana iburi eske omusiko ono. No mkabila achi. Kunde saa mwa ikutime yao yangana bika otorize ebele ngebi. Nero tuwa ni chabi wano omuparlemo hano isu tuwe singa neba hai. Me pamene banandi. Pamene banandi. Sicha tabi wa banandi ya. Yesu tuwa taminyo mwazo yu kabisa webi itahi wa berunga. Nero tuwa mundu wabi holi bo bambubo. Kuya mwabi ya beji. Petetri njenga wazanti pamene banandi. Wangana so muangileri watibo. Omwana abele holi. Unesi omusika mwa kaputu wa kwanza. O kwanza mahola na ya mahola e. Na riba bele iba bele ule parcele yabo kumera riba bele kabi ha umerera. Na riba ngana ambo eh ndi parcele mabisi ala. Oluhande olwe olo musika wetu luneko. Na omusasi eyo kondi siba hatire mwana mutruhe ekote eyo mare wetu. Na riba enda nolo njenga waza ho bangana bya logic.
1: Na rokombe twa baminyisha ngoko ebendo banga tunda na mukali wa ye mesibe wabo yeme. Nibya bo sami. Wana malangiracho.
16: Na malangiracho.
1: Kwa tutuwa koso wa holuba. Nongi ya bebo mabumu kari wai. Bamebo mbalinga imiana mutunde. Ewa ya beba anza baka itreba. Akatunde beba anza vya bana. Vewe. Botila bana babonde. Bana babie. Babonde siba ute wa yoche.
16: Ndiyo. Nesi ni babonde bagangi. Abu kabisa ni bagangi. Wamene banande ni bagangi kabisa. Babe jendo mabu wame limu wabanduba misonga. Kukuba kabu wa.
1: Bakabe kwa momesu.
16: Ndiyo bakabe kwa momesu.
1: Wala okay.
16: Me njenga wasa. Petita kwa mbubo. Indibo mwanasha chereho. O mwanasha chereho angajile enani yepari mwenye. Nerobonde kina luwa jibye sibe yu wende.
1: Ndiyo. Ndipa kumbiba wishiba chila reka wanjine watu ini alunia ini ya barundi iba luwa ya rundia haba shirisobulie miyati ngoko yere
16: ndiyo najibuwa okay. Ahunga takishi tere
1: okay.
16: Nitino abanduba kama matundabia ebi nubye kuple sibuwa mbu mwaka nzaka holo hundi nero ama hola busiwa ama hola no mwana si volonde iwe shata loa abobonde babye kalume donc ne maetsabele senda shanga sha mbaka ndi ari kipere babye kalume tu ibo batu bunywani no abobonde wa mabya lubanza tu base bashavera na bonde na itoma donge tu babitwe engo embene babere kerembene ati eti hango
1: natuka
16: bonde ewabu ya mabye nani oluholo tu bonde na kandi hikayo ngo mwana tu mu nyumba ibo baturere anduka sitwa sungebe linga biba bananda
1: okay
16: eh
1: Lusasa, chihia chihia, wala. Amanda mani mulu basere mbere.
17: Nivu ambu kumwacha no, ambu vitayumba vipia na inji itageuka. Nivu ambu, mamu ulu wakera, iwa kana kangana ambu bo. Wamagu tukaru ndo umu unenguka, iwa ukochitwa cherebe. Abasha kuluwa kera. Nero lino babiribu ambo mundu waka akaenda ngo kwa takiri. Nero, na yetu katuka ye yetu ka yetu amananua. Na yekana bia bia hivyo wabatituwa chanda chetu chere chetu. Chikaji mamabu wati mama isingabio, ebyo tukibabwira, emu kishenda na mwali wetu. Nero mukama wa isingabio, chikareka iwa wambubo. Erebyo tuwa maibu webi tukasa kabyo kwa kababe, ebyo angasha sungike nyuma kumbisi habye yu kabigana. Nero omu wati wali ngo yu, na mwabu wandiba nemu wambu, ituwa lebya ngo nina banande, eremu wana sikiliza niya kundi si wangali ya amuto kina sina shake mindu yoko, echerero si chichi, isi chiriche na ibera hai. Amodese mene ibarete mito kia shake mindu. Aho hane chiviseme, echocho vanduwa kwa merere, chikia chabi, babi chisunga, umati mwato kerikani wako. Na wabi, hana viseme umati.
1: Washinja, mumbere, enyumachi na onde? Ok, wala.
18: Wasinja erimbe chinywa kordo anduka eche handache no nje na mabulanga chirechete no no mwabandi banimu bwambo byangana ende kabila ndi wamabyenda no munande no undi tu meme eche somo chikachi merera ndi bakabwambo ololo lukesha ralut lolukesha gaba bandu mesi bali bwambo ebindu ebye mukesha tunda byo bandu bakende shenda nabi abano bali atenga wa omukuple yabo ibo bareke aho bare korere chiso echiroti hwendeke no mundu aende ina naturere busire risha ira uko mundu ko bikaka naku kundingibuti utiabye no motinde omukandi kabila ndi mwayi singeri endano munande mwayi singeri endana aye amali yangoko akendero ko mibeko ya banande nero abe wabu no kamuba tamuya nya meri no omukandi kabila nduki situ aduka itsokerere moende nyatsi kundi wamabi enda muruke ndi endano mushi muruke endana muwe kumbe wame ulimukari ukai emibere yabo area iyo
1: iwa kwa mayo
18: na butire abantu bwe bakaletera umubwebwe watana maana
1: vala Evan
6: omwati akalakalire ba honorable ni kuambo ko komwati wa malabiko yu ni chendo sichangasha tususumania ni ritusweja na ndimwa sisto mwati kondambia nwana isale mutendero ni mwati omulwana mwakata hayo musik amabita hiyo moseika eshombe nesha mende disi wama shipokere uhunyumo kwa homo chande chumere chumwa masumu omo shangazi wa moseika mamu wale tipeti wa vere trengua asha tehira omabote mbomo hano hatu ule moseika na uzishaka duka ya patro fulani ule hata ole waka esila vere mpokera kwenye kwa mali kanimubo muka lirie shofranga kabisa shoba atuera numbile mwa yetu nande kama reha arumu shangazi mu mama shombo mbere bila tunono
1: shangazi wa moseka
6: shangazi wa moseka ti monsieur
1: oyo shangata hiyo
6: oyo shangata hiyo ero tu de jour après mariage unabakia single omubila masangala tiko koma bya matoke kana ba maneria kwa shofra ngiba neshi ngoko moseka are model se ba bere sheria ne robalu ndelunga alwe chede sumena mariage na kabia rino bana mukura kurana mubila ne mwata ndi babiri ne mbere yake nje tungishe luna shiala mukwirwa habi we de jour munzu buliraye narone kenyisi tulutwa izoleyo malo banza lono abasika babiri ekerania nero ebe handre engumbu nyere eyerere rano koyo muna shike are modelo moche hand naromo ya pokere bindu kusudi mubiri etu mwitsija naroba anongibwa nete garso ugange iswale set mile kundi bakato mekoko okobye bali aheka kutosha mbure hibo ushialu nikero komukeka
1: okay.
6: Garso ugange bi handa bya hekereni
1: okay millionaire
19: omundu akasuno kongoba nobu kutune mwandu nibu ambwe betambambu ebyo benatula okumuyi embe ne yobuhere sere bohola mundu yo musikono oyulia hola nero echiku icho muchiku hibana betu a njena bero loko bende beno omuseka mana tarunga hikwa ha hufasi fulani lakini yabere ya byandambi inyaka omulumini yaka shishini yabiri kesho konjingo ko butuli muba musubulia bakamulushe lubumbashi abirishe bihika omumuyi wa pota mbwen nerwebo babandu abarenga abo no mundu akabya mahola ngani yini lionerya mabe hola kukatambikana ba honorable mwebi munishi chomotia enusu yebendu byaye ni yetu tunamukali wayi nenosu ni yabana kandi mukaliwe yamabisha tahibwa kundi oli akinatwa kwa magetse mukata hola eshofranga shidu ndiye shetutwe babere imwa bashuka bere kandi enusweyo imushira yabana nari nienda na kar ni agenda naho no abere hola bana utechinde cho bakaronderera na birusunga banyeruo huta ruhuta yimo macherumba mweria ruhuta mubeshe himbaka buri ko kitatumba kano omwana wabo ine birita hibwa ni abere hola abonde mu bakolere chingara umerera erenengeri obo bana mukol abonde bandu babe okoseti milio iyo muhebe ringa usa dollar behwereri iyo na omundo ni akande sungo weropo
1: sauti Aloro, ngari ngekanaya, aba uteshomba nzesirenge shona cha handecho, banama vee toleramo, che uma, nebendubi risuecha, amweke bana utungu kwa ndabandali ya mbuhania preveri kangania ngoko, uyuanga nabi yu alikunzu kwa sholu holo, olwa mwara wetu. Echo kwa nani tukende, itukendi ligacho. Nale no kundi nebiro bie, ebie bola, hane umuka liwa munduane mbia veluwala, wabi mtu walilupiteli ya mabi yeshi ya layo wamburi ya muri ya muita. Tongene chona chochine mubia omobero bia munabure bia ebola omukali wa mabe amabe kulwalira kwambu uri amuntu waloko sete eko busana nachi nibwambu iwe wa maya lakini ya hola kumbe mawazo walenga yo ni homometro ya bandu abatu kwa mira alo Evariste alahai Evariste alahai aya ya ngapna langre Evariste ni ane hakuya kuihana wana malangiro mudari sato koshondu biri ko kumerera
20: ah ngatengera bashika ngatokiria tuti
1: chabya chikororo cha bekara mocha taloko byoshe tulawe Evariste
20: ni mwambu echerongo omutatu omulwa na mwakirire mama wewe na baba wewe na rio ni mwambu erebakera tumo twabulire chanzo nganichi Babere babuliriria ambo omulwa na mwaba nikire ko mushege omulenga owajone ne roma mawe bama mubuli ambibwaka wamambala ko uti muyombo wa ubaneria na tutune hano situashi ne romulwa na taha base mutane anyiranga cha bahe chibu yo munja ati omobere wa yaberengwa anira ne roma ya amubwati mama sene ndo tseromo mure nga ya otseromo omosalo Nari abereka dezer omulo nakalwe naboke na bero fungula mipangi biri Nari bas ayikiro ko mushakolo ko mushakolo ka otserembere elona bayo konjingwe kundi omushakolo ka otserembere erilona kenza ngo mushakolo ne roho muke kulobwira ti bas koko mulo na ukaira wote muke kuloma ku kama hes erilona tulo mutu omuke kol omuke kol muhulira sheta ter
1: sheta terari rubambuchi
20: Eshita omundu akana kenza wa ena patsi apatsi na ho yo mwalure na ho latino na kukambira ngo kwana lya muomba sho pardo kwana maholo mo position yo mwatia donge ngo abantu abali ena nira ya pevolo kango ko ikana bombu ikatima yo mundu lwe na nge
1: ndo walo abyango ko unalo
20: na ryo mulwana abere ba bombu mulwana ne rwa malola
1: ha musha kulona mwahulir
20: yo musha kulomwa tata hola ne rwa ne ho katwa na ryo babere ba bibwambo a omulwana ne ryo emela kibo yo ko desere yombo ne rwa malola Nero na biri igala hati omochitife oyiwa bwati akasha muhambo we kwanza nayo akalo na bwati akatsimbo muhambo wa monda yewe nayo mashatu le deceptiono yati onoyo na nikolupitali koho kohongeleza nario yabarabeka enda betia nero bazeledru bamale bashaluba na balona baba kati kumbe baba kamwe nguhaya nero bazeledru bamamubalia bamaenda naye nario banala mula bayo hobe ora hali ho mutatu Aringa ngana na biri kenda tri. Abiri echerongo byebi.
1: Echerongo chikaba nkabanga hito.
20: Ukawa bi ko hongereza. Nari ukatekerilo la hali molubwe muhalia. Nari wa usautia meso wa heseria na rola ngere cherongo. Ewa boche kwa ngureria.
1: Vala. Olobo lokubakala nibayo. Tuna useko chinywa kutse tunde mutsirukana michi sabu watu kimaya basatro abamabya homberembera.
15: Akalwa nakano kabere yitakera. Abalu wana banene babere fute banji. Ukashungo munduna na luwene ewa shamu shungame suwa bere venroka. Nerunga buwane tiereta mwye irirende kika mutu wala hayi eka kwangora. Emu aminyo yoko ni chifungo cha maishi. Na wakasha hole rumuchi umumulichi.
1: Vala.
15: Nechirungo yoka ni yabane kumwetu wa karoha. Echirungo yeshi sile kuhongeleza.
0: hali mwisene cherongo na shiyo. Mm. Lakini yolohandi yolo kandi mpwe buwahano. Luli sispe. Mm. Nereta na masosieti sivile. Bato rebaya kule ya mafundisho ne populasyo. Mm. Na holohandro lwe cherongo. Koko.
1: Kandi mwe abani kakaru wa moka erakati.
0: Mwe abani kakabido. Mwe abani kichibido. Eche karo. Omwasi hanu hanasa yende okay. Kirungu.
1: Nirwa
0: baluana mushika ya bazazi.
1: Okay.
0: Abana ba munabwi re bananzire twabe bahebyereria kandi twale hanabo. Aba bahikire ko lubanza olwirinye kitolol. Babiri ko ko lubanza olonde akambale pataru akale sokalangerwa. Itwe buti ekini kisungu kya masira hayi. Uko buti tuye muri ina kutungararati. Ibwa kata twa kitrole baba. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Lekini wasunga bandre bane mukulimibiri e sibali mwere heka heka. Nero baluana abatu wetre ku mumiyimwe yo. Baluana.
1: Atuka.
0: Koko.
1: Penda kwao. Penda kwao chao.
2: Naita ichachenu. Nje basi alinga no mundu baka kutana bake. Na ukashunga mudati abana bakisha homonda. Aringa heka kira bandu hei yomushu heka shiala heka hei yomushu. Mero mtuna luna napo traba ake basa. Omungari mwe butraba kendi ya waka kuita.
1: Uo samarere.
2: Asa nebole.
1: Demai.
21: Nebu ambu aba naba namu vya waka vya mmanyumba. Kweshi mnane vya mbirebo. Kunde babare aka waka munyambia. Kaini aka lakate mama atiyo mama. Abo yo wabiriita. Oyo wabiriita oketa shamala kerat inji. Je munga nita mama wazi. Ama yegana. Nerio nebu ambu alita mama wewe.
1: Isha ashi. Musule. Ano tulirwa tumae chinywa cha holu baluba.
22: Basi meri mbe chinywa. Inje chunga iraho nikoseye. Eyo nga hau abalwa na bali chetu. Nyambu muna wire. Achiru wanga menya omuzazi yo mungu we kwanza. Owo mundu kochi huu. Na omuzazi wa angana kubuta. Akabi hape kubuta. Kwenye nangana bisha utrechi. Alakini shauri ya kakuha ilengire na shofrange
1: shanga kuha.
22: Kusangwa muna wiro wa malangira bandu bakata luka kubakaishi. Novuna kubu lubu alumereri. Haba ndabaka nabia eribia sibali ya kolaborasyo na wahi. Na bazazi. Nero emyasi ya malabaha no ni ubulige. Dongo ukalu wabula kwenene. Echifu hongo chotu chineku. Kuse ngatu waberi okobendu evere vetu.
1: Wala.
22: Njima mbu muzazi. Yo baraka shomundu omuhali shiwe shoshi ishenga ishoko chihu.
1: Wala.
22: Chikale kiba wambu. No mundu yu. Muna buruka sangalu mundu yu banareherana karasi. Ishenga tokeri. Erehana mama uwe yichi. Olumunyu. Omundu wa shiwe shiwe shinke. Mwana hawe shauri kuse mwana hawe shakarashi uko muzazi. Ukahula wa mumu asista sosiale. Ni asista sosiale ya uye kwanza. Jika wanziru kumuzazi. Na uamatitu muzazi. E ukala gango kosa renga franga. Ibu SMA yashu. Shekisha shahasriti. Ata uende Amerike. Donge muangati mpo maulimwengu. Wamebe heri muzazi. Su wangasha musunga. Su wangasha shikania na mundu yanganabi yungu muzazi wahu.
1: Okay.
22: Na ro anduka ayunashi kwa na muishi. Muna nasunga na undisha litoke niribu ya tre. Baba wa macho moku semamu. Donge mundu na shike. Shaute plasi yu muzazi mumaisha wewe. Sina ngagu ata nerehirere wote Valerio kuweri umulushi.
1: Okay. Yaridi.
23: Ane nabalwa nabane ko biro bino babre baketsa watu bakaya bakaronda dawa eri komboro ko chihugo. Kuishi baba anu babre bakaba ipirate. Na nasunga no ndi ina omwa bakaronda jayu. Ibu abere bia mwel ari ngambo lwa mwe edawo e pango.
1: E pango niche.
23: E pango ebaka eshombwa. Okwehega.
1: Abini ya mushire.
23: Abini ya mushire na erite ande tuwa na uri anayi kona mfunga ekabunu ina noreni. Dere bolo naba neba abini ya baka iso batri bakaro nda ya. Wakona muna erikombole chio. Abini ya baka batri mumadawa epango e yeshombwa.
1: Basi.
23: Nene nebe mushire maramona.
1: Nibia lubi ya tanda. Karonda chio maombi. Mahomena u?
24: Chunga nga mabuwa na inge chungito shongezi yako chone kwenene. Chungi ongezi yako omondo. Abia karibi omore nga wampetri okobi ala nga utu kashichi. Ewa sikuwa lebya sukulu wangu mwana mbalo mwrenga. Mwabia ukambale, mduwa pirenga. abana na ori abakambala yeyi mu mastile kunde yabirwe no muduka bakaenda hi muhibangiri rero na yele ndero ukawaza uti abali mu abo mwenje bamabishi banziri amelenga yo kwaza uti shiwande ko levetibu rero bure mundu ali bayendeke murakira mukai bala muhibangiri yaitanda sha kwana chihuo
1: wala maombi
3: basha ebe kakolege jirungule none byarishwekera omulwa no yu akahigogira ko mama wewe alwe kabunwe yi
1: Kabunwe na haye.
3: Alwe ya moza ire.
1: Okay, vala.
3: Nero warenga binebri ya yandikisha yo, okobuna nikuwa yo.
1: Obuhu.
3: Okobuna lu. Nero yu wa sukuwa wati, ngaro sukuwa na pimiro kwa mama wa yada wango ya namu ndahamba. Kuna babandiba ya babiru wanzeri ngira chirungu, ya babiru ngira omu mama. Babiru babi ngira omu mama, baka omu babaka akaluamu, buwa wakashi yaba, abandu wa satu wakashi buwa wakashi buwa na omu mama yo, babi mwengerera. Yabiyobe kakoreka yo, na uchirungu na yoro.
1: Chirungu ni muhimu muna na kwenye kutse?
3: Ni muhimu ndake.
1: Inavumira hake selomo jare ya ngeleza.
3: Ninaka yutu ndake, kavumire tu.
1: Ok, wala.
3: Nerutu mulu wano yutu wa muhamba ndake.
1: Okay, wanyanze, aringa tuwana tuli ya kuwanyanze, avala.
4: Article code penal, disavende ye bar 3, ika kalifia fraksiono mu asasina. Nario, omulu wa nono, amabe ni mulu wa namukulu, ni maisha wa ushina namo brizo. Amabe ni muminere, akaja wari nga venda, iba mubo hall. Nario, nga wala disavende ye bar 3, ika kalifia fraksiono mu asasina. Nario, omulu wa nono, amabe ni mulu wa namukulu, ni maisha wa ushina namo brizo. Amabe ni muminere, akaja wari nga venda, iba mubo hall. Nario, nga wala baba na baba mwishwa na matutu andala, buli muzazi ya lebe mwana wewe, nga shali kusako. Nga shako na murenga, wakambalo yo, akimu wa irako, kusina kule chetsevu. Necha penda kwa kubati.
1: Atisomocha nishiri ya merenga?
4: Ya merenga, yes, ichi. Esomu nisapuri, omurenga wa munisapuri, olu manzelu wawa. Iye yo omurenga wamo, masu kondona ambere wonde murenga, ene wonde mkamba mana mbreshe nete, nisapuri.
1: Nga ba horobe?
4: Abarobe.
1: Kwa
4: sika yisapuri ya wonga niye, mesi wali otorize merenga na bongoni nechi kondi baitao. Loku itue, metinu apopo, si wali otorize merenga. Pachina na mesi mwoma yoka tuwe luwako.
1: Wala.
4: Abandu papote.
1: Abu shabambe temele nga sema nisha suga nyamuha.
4: Angali nga na ya meni mwuri nge tu umulimu, kutu oba kuweso shi, amana wawo, tu wangana suwa nisha sangano mungu.
1: Na nambu hanyo meri nge UN.
4: Angali nga na amana wawo kutifatana nga kumulubari ya muha wamba, ono kakulwera kutu ono nuhu mwenyu, awali mbiri umu mwenye ibo neshi na kuwa.
1: Atisomo chiliro wahe.
4: Azoma chilira no muho mipwa kwanzi lire sepuli.
1: Na babo shaba kamba le melenga.
4: Sika ndia sangano musha kuluwe shunderu.
1: Okay, wala. Okay.
4: Na rabandu, nziri kwa omomulondo wunani uwe omulondo manzo kwa abandu papotre. Multiplie vu. Mwangana mwanga biwe mwisho na wakasatu. Ye kaini ya wakua kwanza. Kumanita abeli. Donk aba na mwisho na wakanzibu wa shabia wakai yenga wakashia tunzana wazazi wavu. Kuninga janu nuhu mwisho. Naribu uringa mpedagone watia mbubu inje. Gama banishirako watane vota. Kwa angabale kwa mwone nga wane tia watena. So inga manuta kama hano wano. Ngiti defandera na vandu. Mwone nga kuwando uwen. Naribu kubanzi yomonda. Esi kumesi uwen. Esi kumesi uwen
1: kabisa.
4: Na wandu wakubu mwisho wakare mbarana wazazi.
1: Tukatulacha ho. Nilo na zina burana bazazi boche, nukumbe na bazazi na buba shichaba na babo. Chone chinducha amana. Sauti. Abazazi kwa nanatukabu utavana na hukumbi tuwa shichaba na betu. Aba naba kana yomuhoza ili ni atumike ni haka kutumeresho franga tumube kiresho wa keshe hikeno. Eni aule cheba anza. Neruini yi wabere riasho. Aba naba kana kero mundo wa moshonzeresho. Uke kuira echitsebo chao. Tuna kwa mene, si wambu kundinere baba wa Sami kutse wa Samsu, naro abi nibicha olufranga luewa kutse chendo chewa, naro nariyachu na mnera nitinjemu buti wawo, amaba nekeri nye nishingia na eko. Tuna kwa mene, longi ya bazazi bana nebu tuka na baluerako, ni muzazi ya nebo utasitu wa tuka kolokoba na betu kwa madezordre. Nyambu mwanaumu amaba patanana ye, wamiya kuka patanana mundu nga uwe, ngokuka hetana na yekuwa kana hetana ati. Ngokopo mbazazi wakana sukira yaba na baba mabera baba hetana. No mwanana ngana kusukiri wa mupanga abe hetana. Gaso ndiribu wa nitichi tukumbu muzazi uwene akaishikaya inyashicha nebiri ya lomondai kuwe. Wamabe ndako vyoko chitia nebando bekana trasha kuria. Tuanama wachondeki. Nama luro kubazazi kutse na mapochabu. Nongi omwana kumbitua mushicha na ngokone mundu. mamabe patana naye echibanza chichi isweshe ulacho tchabia perengabeno kotsabe kubichembe na yewe wabe bulesha ratwa lomochirero embe na yewe yowatwala cheka kubula yautinje baba wawo omwanaka na hinga nayo mundu na chirengecho naho mukatike biushi pakabombu muzazi ne muma mabi muheria so andisha sunga hunde sauti yeah. Alors honorable Mbwanga honorable Mbwanga tuburoko unde mwatsi wakasere chitaraga cha chitaraga chechondo
21: eh
1: okay vala
21: chitaraga chechondo yabere babihia ni kwamba babihia bakahangira marima wabene nari yabere bya mukama omukama bino bamapatana nabo nabakale nabo kundisha tambo sha brasikali byali ebye ebye domene tutasha subye erima yeka tutasha erima nara bana mandikira nango kugishombene baba kabo heki eshombene.

0: Ma, alazimishiro ere minye sheria nga ikabu wa itichi. Ne sheria ikabu wa yeti. Wa mawe bengira shombe na shau kutse shongulube shau shomarimari abene. E waleha nga kufatana nga kumu nyarerema akande tswera.
1: Mm-hmm.
0: Kundi iwa shakaga lakali hiraho. Erihikia mmewa iwe yokolo rengolo.
1: Mm.
0: Nero hawe rivya kapundio na karinga kao nero.
1: Mm.
0: Ave shombe nene shongulube nene shonde wakao nerave ave veri mwa vati mm. Vyose vute Valeri Ngimerere.
1: Mm.
0: Ndukua helenga lenga bure hengenali kwa
1: wanikendiri.
0: Mm. Nerwe chocho chikaleka munabuire wangana sungini ya yehu nerango kuma humia na mabuwe. Me! Naina kehe kichini echo naina na mdashisha minyiramo chende chero neruwa yu ambudayere na emwani vihiria chikale kena ena
1: naena kolachi
0: naro iya mabibi ya kofliye ringa kofliko minotere
1: mm.
0: Naro mwati kumbe alias hawini ya kulibu kumwizo
1: muka meni areha
0: muka meni areha
1: mwale na matatakache uwa
0: na bandubo shiba mnyambo muka mana ya mwakale ha dayeri kendi ya mfano uwene
1: okoba
0: undiaba andriwa kiwa muka mama areha niwa mbuna tru tui tui lebe
1: tui landeko eh. Satashe tuka buiracha warenga
2: wamesunga waringa hapa. Ukana sunga wa me barenga wa ababi moere soro kandi ni vivi.
1: Mm.
2: Ukana rebaya aboko akarema na ishanga choka na rema na bwa rema ko arerebi vya rebi ukira ya ukanda kaya romutse.
1: Mm.
2: Ocha arwe kama weka katoke na vya wosha rebi wa memberema ngenge moyo ya hai wa biuka nzandiria.
1: Mm-hmm.
2: Unenge isere irungu yetu kali mubuti ekana ni isere.
1: Mm.
2: Ukasunga bandu omwana omukama aka akikali rubu omurema shompeme. Basically, what about? Guess she's hanging Muyahe, Wabini Behiria. Narukunda or Tachal, we are Navia, Omame, Mukalu, Mamhamba, Akiba Moko, then. Labra, which could be rump. It won't my men are willing to lunch at Takachau. But I do Kashaviria Ukashi, a Vialavia Kalanibus and Naja Korem. Narava Rengabo, or Mission Kalavia. Aba Mabaranga, Kavim, Metrim, Ukawa Labia, Ukawa and Giron, Mukanubaka, Wabia Pangai. You and the one you can now cook Mukanubaka.
1: Wala. Sifangabu nacha. Hane, mudundo tabu wako chike. Ewe nyobuso kulino. Alangana shombe nana wasikenda ungo kusha nzira.
3: Bo. Ewe tobuso kuli. Obubi ya voreyo. Kandibuneyo kuke.
1: Hmm.
3: Ali ryo. Nabakulema bariyo. Nabu baute mete mamevi.
1: Hmm.
3: Ndechunga tabu wachecho. Kundinge sawo obuhoti. Ukasunga. Ukana mnyotu. Obuhoti kwa mahero mkwanzi. Nikuwa mbo mkwanzi wa huluka. Kumbe wanaye burana huwa nahange shongoko. Lakini ovoti shibu wanalasa, shibu wanairavoti. Na nichi wa sungo mundu alimubu emikukubulo, emikukubulo. Nero, ukano wabu ura mundu, shibu atrahe, nje nashe chero ngisha angirako, nero mundu nye buwebenga. Kordo sinya nukutebe, ewa, mbanali na ngulube ya hicha, nacha hicha ngulube. Eche sengandu lora, chule sengandu lora, wabu chamba, wabu chiria. Nina huni. Lakini wakibu rango koni nje niloko tere.
1: Mm.
3: Wakemera wa
1: ngaba
3: mureko nene
1: ukesha soloma
3: njani lokotere
1: mm.
3: Kuna ngaza kuna ngakola
1: mm.
3: Shibanga nhamba wakira
1: mm.
3: Bati
1: mm.
3: Nero ningabura engulube omunye engulube amalwala amabelwala nero engulube muyanirema muna mm. muyakalo kuinje
1: mm.
3: Namara kongo suwe muka nyumba dongere butuka ikale engulube ya kuhayira ese kene lume ya brika mu abantu kuserere
1: mm.
3: Namara ka omunye akshabalama etu hamba etu nayo twasibye muka nyumba. Kwa nene ba nemu wangu ngulube, inamu lenda nafasi fulani, tunemu ya ribi ya hiko ngulube, ngulube ya luya waha yira, imu atrebe tumu asha ngulube.
1: Mm.
3: Kwa ngulube ya biri ilika mubalimu.
1: Mm.
3: Alakini, ambu ngulube kwezi wakaba kashira teretoboka, iba hirayo moposo, iari, iba otera, iba kumbire mkabuta, iba nemu enda. Kwezi ni fasile rehambe ngulube.
1: Mm.
3: Narina tuwabire minyeriti ibe ngulube, tu suangata luka kuyo.
1: Ha?
3: Nerio? Ngabu irabu India. Ngabu iraba kala niwa nishu.
1: Udono na ukaba ndana ya chowa.
3: Nerio, ukana ya hange shombene, uwa hambe shombene shou uchu. Isha kukura.
1: Mm.
3: Embe ni ya enda tu inakukua mire, ya uka ya hanga. Embe na inemu asina inakukua mire, ya uka hanga. Lakini babu wana nai, oru unamu anzira unemu enda. Ndiyaro nerituro.
1: Mm.
3: Eske mbene munga hanga ya mwere rima kusinilu nga laba nempe nga laba nashu nga ya hanga. Nero ni nga wura bandu nino wama suro wale keo. Omudu wa maribia uti. Ukitu lechinucho muna uwa ula na uwa tunga.
1: Mm. Mudundo mwati goyo. Emenuwe chine menene sita. Kambalume. Mudundo mwema li engulubea mudundo ya sengante dolar. Oro mudundo hali okotere. Bamari engulube yo okotere.
4: Mudundwa maha bibi be passe. Bama betsomboka bama besunga.
1: Baba minya kwa engulube ka hamba.
4: Baba besunga kope. Injenga sondeli bwanyitiringa aba abakama. si wowe bari mameta mameve ni baloyi tuwe tufupi kusangwali probleme aba kabiha ya eshobe ne sino muvile mweyi wa mabe usakwiribwe yekali yalenga Yehowa okoba koko kalukwa bulerayo nikaba bure haki
1: baba kaba kabwe byano kwana na kwa kambaluma
4: ebyonga bweni haki
1: atungana bere batukanyira mehe na yeyi chakara kiya kanyirayo
4: amen kalu muvile yeye ikokona nyoko bariere yekangote yeye kandi asubule
1: eske chiba kakambo mundo mabire mpene mwenye tu bikelu byakala nikwanana
4: basi omuhanya tu kino chobwa nyongana ikiroko yitu kandi nani Nacho chikali kina nda tukaha na balia okonibwo yababihia bale mwaka trema akubuloji. Nero balia bale keria bakatwa la ise batwa lembene yoko basoda. Kusangwe divakasyo de bet ya shiwe ndekendeke. Ngabe irihano ibi miesho mbene shabaka mesho eba sitwa loko la polisi. E la polisi na yi miesho mleke itu letra kwenye kwa hako shoko abandube kakwangura. Aho isi ale probleme. Bale kerese tuwa lera basuda. Me la polisi jimiashu. Sikiyo ya shayibu ya disi balia kungisatu. Nese ndi bale tashu. Aba leka kwa ngure. Iba lia kuhusu.
1: Naro ya matabia mbeneru mchinyo pa moka kwa ngure vushiba ahu.
4: Esa mleka kwa ngure. Moka buli ya badisi. Tendi kebe na baba tekere yobie. Simu anga kwa chengu.
1: Kambalo. Mukae muna tungiro na shitani ya. Aya. Emenwe chena mena. Grace
5: Wasinja mukambe chinyo Dena mana lebya omati ono Sirtu to tukali mokoli kweyi Tunatolera banotable nabo baba namoberekira bakama babo Kunde asatuka ulamare mawere hako wemehako emehako ikaini na pishapishene Porenga homu kama wa yembene, nena na uto undemu kama wa ya kamu hakembe ni hiri, hiri hiko kwa notable kweria. Nena kwa notable, nikashi yavo, wenatorele. Eba naba kabere kirava kama, haba katunga basuchiba wumo marema mweyu, eba namu tokereva hebe enderu wako. Kunde, haba kama wa nene, valene metie, asere rimari tinemu shaka, akaro nremu umo basuchi. Nero kabe wabe minyechiru wakisha kutrevetako, Kwa kanzi rikanje shonzire siringesho. Kwa hivyo wabino yerere mari abe noa. Kwa baka kuwa nzere kuherako. Tehidusie heringesho. Bode bakita kuwa usako ndwala. Ndwala nyese ya tukutibitia.
1: Na mbo tukateke wa tutia baka mani walue ngoka mpalu mari obuwa.
5: Kwa teneche echa.
1: Mbana tukatunamu wabe handabi ya baka ama. Na kwa ba honorable. Na tuwa mwabe handabi ya tukatule baka ama. Erwe ribi na handotu ya tuka kera.
5: Mama langera aho tukaya bwira tute abaka ma ne chanjo cha ichiritsandia amarema we kundi asaba kana bye bana muyikalo mo byanda bya bomweyo mo byande byo bukama ayoyo bakana eba namu yabwirira bana baboke ichitaka cyo shini cyenyu embe neshi ya lweyu si Italia na bana swandi shasungo mukama yakabambu yukakora mbn yukayabihira yukabihaya donge abali shabewe akanyokoba lya mtu era yamo kukakaenda nako imuli
1: ambakali omuhako
5: ebyo kobe kaenda beka yakalakala betya nero chikali kitu abantu te he echo ndana mabwana okambalomo nakwane nibwa wamabya yeno kochaswa hanene nembe nichibunja nichako Echo, ukanata heulacho omweremu. Nero, okwirondia obuuma, na baka mitweba sochi, na baka ama. Inje chuwene, omulu chuwene kera, mehati asaya na veje kavya. Etu analitu watu kwa watichiri timbia. Mehati yo pembeni sherema, mwanyanda wechi, oroba. Neruwa heraha kare. Kera tu mehati, neruba muzima. Echo changana
1: kwa shamba national no kasakalia na mehati rasa lala sa
5: mehati asaye kala sa ei no moche soti kundi bakali sira yo moche haro moka umokoyenga kaumokoyenga kuseka birokoyenga ne chiro chuba kindi tsandia kutsebo ne rutu mehati siangana relas echo ne chakubyo ne tumovile muhan ne shindimbe ne shi ibunja au ndi mwaka nabo acho hanati shitwalirowe ela police ne shindishombe ne shi ibunja shino muvile muhan Lakini utotu lako yo, ndi abu mama wakana ulebe kusabi yeyi ba uli shobanane shokunzela kweyi. Tumbe nukaso nge ya liyasa, yikaha mbebi uma besatu vye chitika vye kuma. Si yanga utu lwako. Wamami ya samalera yo, yirengi ila kule ngena shombe na shotu kawa tuteshiri, ayiri ya vete.
2: Nero echinde e guvernema yetu yita ye sheria tatoka erimia echindwe chirengecho okwirebya hayo hatolere riri shiribwa na hayo
1: hatolere
2: ayarakere
1: washinja sauti matamuleka tuwire chocha onge tuka tute abakalisa ya bahange mwamenyango ko kasi kimwe kana bwacho arisalawa wire chikusika biya mabya nduhinene nero chikaba chetache chabe sohola ne rit muriro riberero emba ne uye yatwa riberero bas kana bya ya mabekola chetsebo mongalangira uko myatsyo tukindikania kuma mukana tikana muti kumbitwa nabuga chinywa cheke kunenda mbia tuna malangira masaka ya hwa chinywa cheke ambo ba depute balire shofranga shebola tunasho komatsi mwenye konda kenda ke okay tutake kuchinywa chuma chuma au ndo keta kechiro mu mutima uko wewe uko ba ba depute muri babo ushi murene mu mama murene bangahe bas tutuke hali Flavie embere tuye ayo kumbe muri ukaye tara sina tanga langira ndeke
6: okay meriseri mbe chinywa nyibo mba ba depute batu batahe ne bana betu me babere ya bererwa busana na maseba kuni tutwa na bahemelenge wanyenze mwa bwa muno ati par trimestre bakava 5000 ashova donge sho ashova kashatu banamo bakashatu hekut abata shokokonze 5000 par trimestre bakashataka kwanza raporo yoyu tunalindira yokuvesha shikwaha kumbe batu hayu muna baburan muno ni abalumi aba abeturuturu biba mabitukanje bamabya benani tuata kokoti akomuhumu muti ambona mahaba batu leletwa tengenezi omuhuma ebalangira ko tunamulangira ebola nendwala nibukoni bukalize nare bubuga bakabamba kumbe bwa ebwayire nguvu enen rerwe guverneme eyakoleje ngujone tbo inyumwe she yumwalwa rero lwalo no mudratwala lweyo ayo ni makimile de fonction kwanza sheba leno momulala olite bwambu sande omuministre mbino we sande mushamubo yuwangagani okobya okobya banganga meyo ni kimile de fonction ngalu natayebu aparitikilie ngokonivuye kuruwa ruje. Bama biholi yaba kuruwa ruje yaba tu abo luhunda. Baka yaba mbune bandobe bol. Orwe bali ayenda awo. Itwe tuleho tuliservise netre. Tulebu sana naba sivile.
1: Luba luba.
6: Ekuruwa zirebu sana naba sivile neleta abandubo oshi. Itwe mbino epidemia yabola ine munabwiri. Omkuruwa ruje tuwe yabole kiho akiende leni na mkuruwa ruje. Ena namula wako. Okobe tumba tumba. Tukalusa ye nebi ndabiyabere honda nebi riumosho nyushi nabere. Situ haba wanechi nebi fra. Naroreru amudepite. Sibu ambu awete no mlalo wete ambu ni mundu. Akaka na shali no mosande. Naro akata lishi sensibilizasyo nyesa. E sensibilizasyo ni abarele. Donge tuwe tuwe tukume na bakuruwa ruje rero. Shoba angatali yako kumberero. Shesho. Naroreru. Aba na kwa mire eraduyanuka kwa mawasana. Na bakana tarisha ye mitingi ye veje hash. Abalu miabuwa kambanyi kakasuka. Tule ndabu. Eri nere yo wanabero lukambu mweli relo. Abaneke.
1: Okay.
6: Alete rapor.
1: Okay.
6: Vana. Yebule. Tuwatengeneze. Tushaka sema tu.
1: Okay. Bienvenue ulo tatu keribu wa. Unamushira bandebe. Vomwanya.
2: Wasinja. Nibu ambutu. Populasi kasha sala kongrile ke ebola nekope. Konde. Esho franga abantu sibanga comprendre baba esho franga musika bawa ai guvernema ma rucho franga ndo chama rebwa niba omulo sikana bawa setia ikabine ya mebya kope ya mayo mumfukwe me enje aba depute batu babatu kachagua siba depute niba mbu abanga hulo ba depute koko kwene chikana buika burgomestre wanyenza nabe libu wacho at 5000 dollar okobu trimestre dungo niwa mboku mwaka okumwaka ni je kwa ni 20000 kuni ni 12 mois abate subula baka shatule resho franga shetwesh kuni baka mboni shetutwe population baka baka tolasho hai na kwasungo oliye basesa se yotulieno je ibo baka bakalangira sibua amapemonde akarte akemonde mbo na sinata visite pays yae. Iba anunga ye Philippine. Nga ye hai. Ibo ya abu ye shofranga she population she Philippine. Nerubu wa wotichi. Utibu wa ulimu depite. Kandukande wa shahike
1: anu wa wote. Tubaira trote.
2: Neruba depite abo.
0: nga shitenga bwate ba député abo ngakuba mate sho franga sho tuba liste ezo twa shaba suba population
1: voilà
0: tukata shataka yaba yaba ya abanga yatu representant bino na maho uene aba député ba maba ba matuna shiwe baninga bukanzira bana poshe yatu builandeke
1: voilà alors mumbere chuma
2: wasinjerimbe chinywa nechende itwamenya njalinga nibere riba Abrahamu non tyalinga ne gouvernement iri na bipofu nga hokordo wabihitya amakutu abutu muya servira busana ne chitsibu chama babu wewe nyweria isi wahasha bandu neroke babiri asho ke watasha basamarera abone bere hamba iba ya mwemiti oko nani oko monument historique kwa niberi ya mwemiti siberi ibo huwa iba tukeriria miti imubaya bo huwa noho babiri kolechi hario cha mare kano ndina salabu ati enani mwenye ni kope kundi tukeatu abu ati bo nero muba tumashu ambu sinosi kashera yobukoni nyo mwashivo ibo nero abalabe tubaka holabu sana chino puseke ini kope nero abandu abo litolere bahanga we bantibalie miti yoko mwenime historike kundi manake bakansa tukahola
1: voilà. Lusasa nenyumusa irambera balie
2: nibu ambu esho franke shi esho balia basi bahasho ba depute esaka randi mile okobuli mbudepite ambu akasha sasibilize abakaji vaminye ngoko ebola ine babaka na bokobyala Neresho franga bakasi laba yomomulala wate washo. Kunde momulu bakasi omudepite. Oyute wangaha washo ambakasha sasibilize. Yeni wayi twe tulieno.
1: Ndende bakama mbo botwa hekofia se nibo mbo na banashingo ko tule bandu babo.
2: Aba depite mutu aba hekofia se lakini hekofia se yabereba huamo. Echo kwanza tutamenyacho.
1: Ekugana mamo ya koshirika hasha ba depite.
2: Yendi lebia yuka kwa momulala we chinganga wo wambutwale sho frange shisho monoru kivu kusudi mwe sasibilizia bandu ibasi letera aba ko zone de sante ko nani ko beseze de kwa
1: bango mochi kuhia ba depite ni babandi
2: aba depite ni babandi ndeke ndeke ni wambugo
1: namba twatu watu honorable bandi
2: kochi na chitia ichi twashaga na yecho alakini aba tuwa tuwete no wende sile te eka mbali kundi nituwe wachihiri remo maha sali aba ndi wakatesha wekwa nene nga atue nero wakasi tuwa lira wabandi wakalu wadeturnesho iba aminyebe huo
1: wala Javier honorable Javier
7: ni Javier mjavingi yuko ndepe mudipite ku 2030 miyati ringa iyo
1: omati manyata kakwa chao
7: Niambo omwatsi ono muna bere na bibuli mudipite mu minjo muna nasungire ku bunjanga honorable. Na mamubulya ndelekini ojiste. Babiri declare ki olu franga olwe olukale bya sakuso ebe ebola babiri hika. Abantu si bana mu bubu mu muyimo yambo mwabere mwabiri lingira lo lwengata
1: amabwatiche.
7: Amabwateno ibo bana mukal olu franga selo relwa rewa. Lucheneho. Nerukaba saba kundriba chine yubale bati banamutekanya chiro bakandihika lakini kwanene kwanene bamebe babare lya seralo bwa bakatulangera itutukandebe ba depute ko 2030
1: okay jeune voilà jeune
8: nje munibere bwa hanu munana
1: baba titahike chondo bakasa sibilize
8: nda hanu munawe ndu ewa to chondo shitwa shingo o yule yongo nend na shomu umakunde yo mwana hika siri plus mwana hika rano kumuyi wetu. Nero mwana na wuhanu tino. Bama nivyo soko konze. Esho franga. Esho baka edenge singi mila yetu. Bama nile tayu. Bama riri ya senene. Ache wamataliene nandoyo mkuni kwa wakambubo. Tualera abakuni be.
1: Vendant.
8: Nero wadro mwanziri. Nero yuba mweche ndant.
1: Nibafoba tunji.
8: Ayusanga ye matere. Yoko ndena kindi holino mwana. Anene wetino. Omukura sali avuta. Ndeku bade batia. Nero runga babura nitino. Aba depite. Aba nengu banduba chire mwama hango kundi nere buga. Kutano bakane ni heka ye. Ezupa ya mawuta engi icha ya hayi eka mbali. Tupa tuhire mwama aha.
1: Vala.
8: Naho runga buti avalumi abo. Eshe dangi ngana buti nani tadi seje seretrawa bo ebola baka dangi chisekedi shipanga chisekedi anamukola ne mulume nero alina babandi
1: basa Alors, Mishisa?
9: Undema wati 2030, nga kuminisa ubuchaguzi ni 2028.
1: Okay.
9: Tuwabara ya handaha.
1: Okay. Buga kocho buga kumasa.
9: Enga wira abadepite, abade Kinshasa. Naba mu territoire Beni, naba mu ville de Butembo, no mu ville de Beni. Enu muye hiko, na Lubero, Lubero na yirishongwa lima. Mamabiyele vya kutsebo, konze, mtu kashunga banga. Obu mundu wale vaye, nyuba himbani
1: yungu. Tupoko vya bola, tupoko vya bola, tuleke vya makonze, vya konze, konze ya hokera.
9: Kinshasa yiri muministri owe sante, yiri muministri owe, owe finance. Owe finance ya tuke wanzako. Etu hiko kuwe sante. Ekitimulo yichabe rengire nwe chibole echi. Musa neki ukamikalo mkifu mimu ya Kinshasa. Isi uta hike eyetu kateseka. Oyo nduwe rahambo momehandero. Ministro we sante. Omudepito yuli asa. Akashe modere. Akatimba. Kumbe natubu iratu. Munga hika harabe. Munga hika harabe. Kundikatosu yuri mwaka ni hike noka. Alakini wamabi yalibi ya kutsevu. Situ wata mnjene shaba kapokera. Tuwa mame mnjake wabiriba. Wawanziriba kera. Kunde obore chiru tukwa mbaka pokera 31,000. Tutibe 31,000 na tukutuna mchaganda mwikambali inu. Mutu letere kush. Kunde bama bitu letere kushio, nishisi tuangalanashi.
1: Mulaire koshofranga kutse.
9: Tulaire bukonibu hwe.
1: Okay.
9: Tulaire chitebu chilo hiche mabitu
1: wapama elfu. Mabere mkabuwa. Mabere mkabuwa nga muhetene kutuma tata batu mbere shofranga.
9: Situ hetene. Tukahetano kubadepite abali abore Kinshasa. Aba depite kashiyabu baka ende baka tu represente. Tukalua hanu katuka suwe morongo. Abe chondo baka suwe ili population yayo. Na huwebo baka ebya magereku Kinshasa. Na eski kilu mire leto. Panganange nibu kwa kumye serengeyo. Etwa kerwa eba neyo. Omungo sele hikeno. Akabi sama. Shangaba nekane omucha ende cherenga chino atubo. Nga ye ende ire kambalume. Nga ende ire kilu mbiro. Nga ye mubule population nga ire.
1: Tunashi kwa nana kwa nanango mosha na hikeno. Na wanga naba.
9: Ni sasa nganti mile selo maudio awatu wabere songa. Nero mtu watalola kusho. Lakini, obule mundu wateke e rapor. Kundia bari ya ganerayo wa uti olu banza. Kundia bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere, dongi inyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. Donge mbere ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchiko.
9: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mututu bandi bangane hiche bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liari ashu. Aba politisye nehe lumera habere. Wamabi gendenu mpolitisye koko. donge mebera ya buchilu mbiro chikari kilu buchilu inyo population mutatu tungerera rero mututu bandi bangana hiki bandi.

Asante sana mzee wangu Katreola kwa kule Masereka. Unanasema jambo, sio jambo mzee wangu Kasika. Akasika sepa. Hapa mizebere. Aviena nga Jeremy Mamba. Habari ya dade Twitch. Mama Rebecca.